0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Ok, selamat gari bingat, terus kawan ngelat gari kita ke Sarito, kita mulai ngau YFM Sibu.